Adisyon tao, ayaw la atyo daol nila na rewa, nila na la atyo tam nila na niya SMS sa tiyo. Awan za ifamaturi ha, siya din mi mirar chua niya baza wuna rew turmashamba cha, turmashmam siyam ti ala ha iti. Wana simbole tafara kam na ikusha, andaw ha, stil biyo leshak sika, si de ula valeshak sika mti ala iti vade nila na unu ala atyo ito.